tala te makambo izoleka na mokongo na ngai mbisi yata akola na ebale mpona kolamba ye ifoka kosukola ye

0: Susi faden gonja kana beta la wala mbina susa sara kwali na ala wala ligi fazuji tena ala pusunduru na tereti azuji pangu mbanga si tena ala wala solution tela nani donc presence ya azuji pangu mbanga na kodoji wanza kutu na mupasa fazuji kanga ligi na ashuna yekwe e surtout na kwali susi ya yire ni violence basée sur le genre wala susi azu akasara sana na tereti azu kama yengba typically na bagi tu gouvernement na bagi tu partenaire titene asara datik kanga ge na wanja kutu titene justice wala fangu manga aduti komple
1: na bangundo chala nyesi so angba tonga na pali na yachi bata chi wanja kutu so alimbi timu mabuko na nisi ayikwe alimbi titene atambla na ligini
0: wei wago singa chikpali li akibani mbambi falamo akuta gire chakpali susi angba ge na mbake chi wanja kutu kujo pali chi igi akit kwaliti legi akida pepe tena gana yi a produit ti premier nécessité wala kungba na ndoti gara akengangu mingi agachi si mechingusu a kekita kungba titongana a sucre na savon sungiri na mai na nduzu ipi warangu nusi yake kota problem na ndoti gara nila kitutu lakwe na gouvernement na partenaire titene ala gilegi titene a leke legi susi a nundra mbagi ti priya ti kangu na wanja kutuge inabira u ti gana mbagi ti wanja kutuge usi use kwale ni usi akembeni kwale ti seduti makati na aso na Sudan legi ti itake da pepe me akia shuna legi susi ala shuna zu ala lekeni ti ala kumuni akigana mbageti sisi ti wanja kutuge ti nzi yecha zu na ngumbe ti muwa yecha la ti buba a yecha zu donk akia yesusi lakwe ingba ti tena yi dema na mbageti wanja kutuge
1: komanda ikinala singila
0: akina mbi ti tena mbi kinala singila bi mu merci na ala ndali ti susi ala mulegi na yi ti tena yi fa a problem ti wala na ai susi akina yati sous-préfecture ti wanja kutu
2: singila mingi na ala wabe Afrika so kwa dingi menti magine ti na lango ti laso komanda ti wanja koto ki vinker gosngar si lo kirna tene na singa ti wago singa ti gaslam gasmala Mustafa susi apika patran na loko jo kwa tene etingi terna lango ako ndali ti unda ako kapatia mozo kwa aga

0: Chiluka.
1: Lango oko, tenechi unda oko.
2: Langwa ko ndali ti unda ko meni wabe Afrika sia unda ya tene banga ti en lasso ak tene tene ti a zone ti défense militaire na kodo ti be Afrika ti kiri na peko ti unda so ilingbi ti inga kujuni zone ti défense ni a Kenya zone ti défense ni ak meni mbegi ti kodro ni si a faya ni tonga so amu azana gbele commande ti meni wakamba ti a Turugu ti tene asara si a Turugu ni a Jitinduru na tere ti amulenge ti kodro ti mu mamba konala na legeti se duti ti bemben dum prim prim dani aketi tene a Turugu ni a Dutingangu si abata molenge ti kodro lasso akimbeni tene so si mingi azo ayinga tene na ndoni prim prim pepe me asara ningba ngatinye na gbungo li ta kota si kodro ale ti tene asara si a Turugu a Dutinduru na tere ta molenge ti kodro nga ya puya ti kusala tala na legi ti agbakuru na tambura tala ngbanga ti so ngu mingi kodro ti a one ya ti kpali ndali ni la akangbi ya ti azo wani tonga so omene si aza agbati aturugu danalini akiwarameni wa komande ni solo kikota zo cha turugu ti be Afrika na legi cha sango so iwara so singurubia azanga ni polile tonga so a zone ti defense ni akiti tene aturugu azitale tala mbrimbri abata azo ni acha tambura tala na kungwa tala atala londo na kodro wani seaga alingbi ti tene ala sara nzini nzini kusala tala na legi ni mbrimbri zo wani so afaswa tene ba aturugu ti kodro na kira ditinduru na tere ta wa be africani ale kiraya ti dutingo ta la pendere si akusala ta la ayeke sara ni na legeni kusala so ti tene kode ti aturugu ti ni avion ala wara ngangu na ndara na kode ti tene abata amolenge ti kodro na akungwa ta la na ye ta la ala lango nzoni si ala fanga yaka nzoni ilingbi ti bata na li ti e laso ba zone ti défense na kodro ti be Afrika ayeke omene na peko ti finini so si akutoro si kodro ale kere ni asigi na ni

naya tipika ngo patara ti Jefferson Zigara balangwala kwa titi na itine na gene tilo na ndo chinzuni duti ti ay associa ka albinos na kodro ti be Afrika. Tantala dingi metimani.

to kwa chala nando da fonde ke luka chimbunga pe ko chibe kambiti so ato ka kuna gbelechi gina yanga chi ko ko je nizi yanga ni na to ka son namba ke chi pakara isa amungu nu prince solo ke ingénieur là le sort ko sa namba ke chi meni danga ga sa ke namba ke chi bula sur le sort ko sa tene ba ni unda na wagotongo kutukutu sa go dati tene amulani kutukutu chini na bikwa oko wala lendi son do tene onso namba ke chi ya loke tene na gan na bungi si na butachi bungi jusqu'à ndimbiso ngwa ki namba et puis le onti tenait le goué le sarawa le voguer menaye kutukutu waboton kutukutu solo onga gina kutukutu chinini le on nambeni bozo chiniso ake hp la sonzo rokonia ake tu vuko na yani a bongo chini akwatia meti ake daso ake na ngangu mingi tene chini sinunda na onti tenait le soupe le zan de fond de kiluka wa le pic a singa na namolongo singa 72 06 46 24 et Kirifani 72 06 46 24 72 01 50 55. Na fond de Keluka Onda na yapa Karandi Sharon Cecilia Melina ti tene le soupe loga le zambo konando ti carte d'identité nationale ti lo so mini zo ti zoni be awara si azanige na ngambi ndombe ti nso ke ti tene le sorna kuta zonga limbeni so ke ti limo ti lo la wala photo ti lo la ke da wala zo kweso a inga yapa karson mi tene abito koni na me lo ti façon mbi ti lo ke na da fond de Keluka to kwa tenche resango ti mulenge ake sutumu Ezekiel la inga lo mingi na yeri ti Eze yeri ti baba na mamani sutumu Felicien baba mamani ake yanga Okarina sete ba mulenge so Eze wala Ezekiel sutumu ake na nguo tala.

0: la kwati ti lo afani kundo wondo na sese bongo so intérêt lo ke ndozo bongo na ke ti pain la nzo kona ke ti gbengba so avu ko mingi so pantano ti vuru nga na torchon ti vuru tanga ti ndosa banga lo da ke namba ke ti ngola ndali mama lo yanga o karina tombe la mingi na wa afrika zo ko sa bango lingi so ni bu garantie la typique singa na 72 07 98 66 74 95 76 17. Toko atene ti pakara jiri Gaël Kingina. Si donc dans notre zone ben quoi sont avoir contre la gudati lecture la tida hibu gerta wa mpoko tsala nga ndo chimene bozo chio so ke chuvuko sina yani mbeti fama wa la passeport akida disque dur akida clé USB donc mbeti somle ke wato kutu na kutukutu ngoti nzanga akida na kwata mina mbeti so ke ngere ngangu zuti zone ben quoi so wa rambe ti sina eriti jiri Gaël Kingina typique singa na 72 42 21 56 ni toko alone namba kiti dana nangombe ti shogi soko ta ndukwa inda ni la sara toko safa na baba na mama kwa sumu lingiti ya kinamba ginika wala susi ya iti tene abion tama nangombe ti chamu lingiti ya na ngusu ya ki gande ya tene ba sungo iri namba ti ya tondani namba kiti pika onzo wangu kombatonga na bimbo ala susi ya iti suri ya tene ti finini wala sunga si ya kiangbe ramu lingiti ya mandambi ti kaku junia we ya kitondani na itama pa juska na titondani na damapa jusqu'à na kota damapa niso la kimana yanga tu muzo anglais ala so a kiti se inga na CM2 se a kota ni 6e jusqu'à sina terminal na série A B C D wala kota so se ti mananga gerecha yeto na assistant de santé assistant accoucheuse transit déclarant douane transport logistique instituteur adjoint wala so a ti ga a maîtresse wala madame ti fangwe na kete ya mulenge nga a gerechi ambiti wala coach alphabetisation ateneba sungu iri na mbeti ake la kwa biko uta biko oko ibu gerata la chumuzi na biko ukuna mbunga mbasa malachin dapre siyaka yanga dana mbunga uta peko be kombiti donga na ke lapo swazi yanga dana mbunga miombe chinda pre yaka ngana mbunga be kombiti ti nga tene zo ni wala ti tene ala ahinga so eske andu angba ti tene asuri ti ala wa ye ti amulenge ti ala mulongo singa ti tama na ngombe ti shogi ayeke 72 04 92 92 74 18 13 19. Tokua londo tene ti bumbi bumbi ti maingo ti mbumu la so ndo iri na yeke aso de mbumu ayeke mbeni bumbi so si abumbi ala kue so ayeke aresorti son ti mbumu si ala yeke na gbata ti bongi atene ba ayeke aresorti son ti bangasu kabo bakuma wango rafaye tene ala kokapa mingi na ya ti mene ngoi ti gbengo lingo so ayeke tamburi ande na laposo wala samedi so ayeke ga so na ngbengo wuse peko be komite na centre jean 23 ala na terrain ti dama na danzapa saint sauveur atene ndali ti gbengo li ti ala so ande so ba ayeke ti tene apiki apatara mingi na ndö tënë ti bubango ti alege so si alondo na gbata ti bongi gi ti si na bangasu si agba ti aproblème akpale e gu gere ti ala agba ti akpale so si ayeke ti sukungo ti angu si ayeke na mbage ti bangasu ka mingi mingi si akpale ni mingi aga na ndö ti ala so ayeke amonge ti kodro ni si ayeke na mbage ti bangasu ndani ni la ti sara zo kue ti tene akokapa na ya ti ngoi so si ala so ama tokua ni so tene abi na mê ti aresorti son kue so ala so ayeke na ya ti bumbi ti aso de mbumu tene akokapa mingi na ya ti ngoi so amolongo singa atënë ti ngango tënë zo ni na ndö ti ngoi ti gbengo lingo so ayeke 72 54 17 77 75 21 46 41. Mbeni tokua ni alondo na mbage ti mokonzi la luso so ala sara kusala na mbage ti GSPS la ayeke ndokusala so ayeke ba tënë ti ala so ayeke bata ada ti azo ayeke bata ando wala asécurité agardien si atene ba sara tokua so ti bigi na mbeti acollaborateur ni ti ndokua ti GSPS asi wasongo tënë ti kuâ ti oko ti ala so sara kusala bir na ala ayeke tarnundio elon atene mbiri losaka kosala na mbage ti ndokwa ti tikango ayela akango asusu mbumbri so irina ayeke ti azo kue si lowara gi kue na lango balakua ndöni ota ti nzeso na peko ti mbeni kobela ndani kota ndokua ye ndani ti kusala so atene ba ni kangbevundo mingi na asewa ti tarnu nzio elon na ala kosa manga tokuani so bala gbugere ti atene ala kangbe ya ti tokuani asewa daoguna so ala sara tokua so gbâ ti azo la aleke akopakara dieudonné kpamo na gbâ ta ti bongila ambongbe na da sendagi na kota vundo mingi si ala fa tënë ti kuâ ti molenge ti ala ngali ya matrésor biri loyeke sous officier la ti atogu ti kodro sebi afrika si lo wara gi kuâ na lainga so londo ti nyonso ngbonga ota peko mekombe te na dalanga so ayeke bando na tënë ti atogu ti kodro sebi afrika ndali ni asewa daunguna alege akonga na asewa kpamo agbugera ti azo kue so ama tokua so ti tene akangbi na asewa songoso si tokuani avala fade mbeni tokua yeke wande awe si ayeke fa lango wa matango asi ayeke tambona tënë ti kuani asewa bakolo ayeke na kota vundu na be ti ala tënë ti kuâ ti babâ ti ala molenge ti ala bakolo jean biri loyeke wafango ye la na da manda ngombe ti fatima walise fatima lo gonga na wungo tere nga tonso awe yeke nga biri kota zo na ya ti danzapa fondola so ayeke na mbage ti kilometre 5 na gbâ ta bongi si lo wara gi kue na lango ti biri so ngbonga ota ti ndapre la si afa na asewa songo atene ba tokua so mingi ague na mbage ti ala so ayeke na mbage ti mbaiki buda nga na yongoro lege asewa songo ni ate mbaa ala bungbi mingi tënë ti vundu ni so na da ti wakuani so ayeke na mbage vaka ti mokala mbage ti fatima la atene mbwembwe lege so ayeke linda na motel nouvelle horizon so me ba fade mbeni tokua yeke wanga awe si ayeke fa lango wa si ayeke sigi na kuâ ti oko ti ala ni me na nzoni mbee zo kue so ama tokua tënë ti kuâ ti babâ ti ala bakolo jean agbugera ti na ti tene ala kangbi na ala so tokua ni alingbi ti wahala lakue tokua ngbâ na da fonde yeke luka tënë ti vundu so ayeke ti asewa bisaolo na vaka ti gbanguma la gbâ vaka mbasambala si kota vundu asi be ti ala mingi tënë ti sango ti oko ti ala bisaolo antoine saturnin atene ba lo wara gi lo gue biri na wungo tere na kusala tonganso lo yeke wafango ye e puis peko ti mbeni yongoro kobela la si mbeni biri lo wara kobela tokua so ague mingi na mbage ti pakara nzonga kepe e gbugere ti ala azonga kete vianin ague na mbage ti foro ague na mbage ti bisaole christologue so ayeke na mbage ti chanti na mbage ti zamboi la aguenga na mbage ti karine bisaolo so ayeke na boire tokua so aguenga na mbage ti demangoro demagboro palma so ayeke nga na mbage ti boire si asewa songo afangana na so atene ba biko oku wala mbeni kekere yeke ande si fade ayi matanga kue tënë si ngbonga kue na yeke tambura ndembi so ala bungbi gi na vaka ti gbanguma na gbâ ta ti bongi mbeni tokuani ayeke ti asewa pugbali asewa bami asewa singe si na vundu la na be ti ala ala bungbi yanga ti ala tongana zo oko ala yeke gbani mingi na ti tokua so ti fa na asewa so ayeke na mbage ti bokaranga boire bozum pawa batanga fobwali nga na ala ti kuâ ta ti bongi tënë ti kuâ ti ita ti ala wali ti ala singe roger kamdili germaine lo wara gi kue na lango balakua ndöni ota ti nzeso la danga communautaire ge na peko ti mbeni ndoro kobela tonganso lege akonga atene ani mungue so ti fa na asewa so ba biko oku so ande wambeni kekere yeke so amatanga ayeke tambura tënë si ngbonga kue na vaka ti combatant mbwembwe na lege ti sawena si ayeke gue ti wende ande kuâ so na ferme ti asewa ni so ayeke na peka 45 na lege ti boale agbugere ti azo kue so ama tokua so titene akangbi na ala so tokua ni ayeke ti ala tokua ti ala ngbâ tambura tokua so ti bi na me ti asewa songo atene na peko ti so si nzapa airi oko ti ala molenge ti ala monlo chris yvon asewa molo abungbi yanga ti ala tongana zo oko atene ani kiri singila mingi na asewa songo so ague da atene amû maboko na ani fade akangbi vundu so na ani na alege ndende so fade ala june tere ti ani ani sombela nzapa mingi titene akiri yanga ni na zo oko oko kue na agbugere ti azo so ama tokua tënë ti singila so titene akangbi na asewa songo so singila na alingbi titene ague na mbage ti ala se wana soit que na vakati son logement na damala la la ki resingila mingi na beta la kwe na se wasungwa la soit yo na yongor liki na nduru sa kufatita mwa boko nala na liki chiko foro chimo na terata la sumla ngonza pati nchi kwati oko chala na prince Alain subira yi nkalo na yegi chit dawai dawai luwanglani kwa alango mba sambala tenze suna bata chibungi siliki ako na chitu kwa sunga afana se wasungwa tembata ngati kengo bini ya kitambora gina biko ukua la vendredi so na bonga miumbeti la kuila na dacha se wanisha kina dama la son logement agbu kirata zoko sa matoko nite nchi singi la ninga na tangati kengo bini daliti oko chala na prince Alain chitena la kangbina la soto konali mbiti tene atina metala toko ala kwe na dafonde kiluka chungunga pekobe kombite so tenchi vundongwa tambora so akecha se wa gonga milo wa se wa gwasado na baketo wa se wa sagbidi ase wa sagidi ibu kiracha la ala itifana ase wa sungu chala na yongor leki wakotachi bongi mbombo ala tibanga suwa ala tibakuma tifana la soba lungo kwa tenechi oko chala gonga Francis Edouard tobiri lweke kota grefeso akitambo ande na lango chi kekere kinamba geti P43 na lege chi damara sifaso kengo bini ba akitambo agila so na dacha se wani so kinamba ge damala tene bandu nayo mingi pepe na da manango mbichi communautaire wala kwanima si abuki rata zoko sa matokwani so tene akang bini pakara danboy wifio narcisse nga lege ako pakara zan kifo chrysostome ala kwiswa sara kusala bira na mbageti ndoko achi mungo wati dada na mbotachi bongi legia kwa yapakara anike bienvenue wifio solo sara kusala bira na mbageti fonction public la wala kuta ndoko sara achi korosibia batachi bongi na kuta vundu mingi ala fanasi waswa kina mbageti bosangwa ase wa boru ase wa sasara achi batachi bongi ala achi bosangwa ase wa songo chala tenchi kwa achi mama chala ita chala wifio sa dubilo neriti Fiona Monique luwako alango bala kondoni ota ngongo shochi pekope kombite andanga communautaire atene ba matanga kote nisi ngona kwa na nibita mora gina alango chike kireke ala bumbi tene chi vunduni na ndochi kozo mule ngechi wakwani Narcisse Danboy uwe fio soa yomingi pepe na danza pa frere chi damala centre ndalini ya bugire chia sewa usungu kwe soa matu kwa so chitene ala kambi nana soto kona nibi chitene asina mechala tangati tukakuna kubatile chii so kujoka panchi munga pekope komite so da fonde kiluka si wakobo asi wakibako asi wabanga dawia asi wadui asi wakolundu balamoto asi wadimba saki akipacha si wamingi si wakumbi yanga chana tungona zwa kwa la fatinchi kwa chi mama chala itachala kobo ya yaro ya yoro lidi ye fa yereti wa kwasunjuni ya ke kopu ya yoro lidi lo wa kwa langa ba kwa ndone ko chinze suna poko chimi ndo ko bela tene ba ko ta kingo bi dal singu na kosa ke tambora ndem ben ke kere ke na dacha se wani na bimbo ayo mingi na mbagi chi maison prisca pepe ti fa sul la po so ande wa samedi ko ta matanga kwa we se ko chi wende ande kwani na zoni be abu ki rata la kosa mato kwa so ti tene akamina na so to kwani al mbichi wa hala ando to kwa ti a se wa yoro to kwani al chi ki tonso na da fonde ke luka ko jo panila e fanala tonso awa be afrika ikir singila nazo kwe yonte chamna kapata kusa ndembiso
1: radio ndikiluka adufade apikoti atokwacha
0: na pokoja to kwa da fonono ndeke luka ikir na chika patia mozoko mozoko ni kete tonga so e fadia mule gine itene ile krete chindal chindoro kwa singa ingi nandao wapena sambe chibi atilama jamais loin de toi.

senti nga suite na lang bini kana bikoko pikanga pata katulo la kwe na albinance la susolo keting bitere na shiti na ye bilio suwa kioko tia la suwa kinatibu mbiti aska wala suwa kinatibu mbiti albinance pika pata kamingi nando tenetia kwali suwa la kiwakani na tenetia manangwa mbiti.

0: Zibata haikembrimbri Priska Ruzelin Manoso wa Sorolo na Ligo baluta na dawati mbati loporsi ate ya abazenzo siya wara Ligo baluse na gumba ya lomufa deswa we mbata ti mukunzi bata na bata chibongi ti ligu yande tene ti ngumbrambra ngazo chibava kambrambra chibongi si boto menda li ti mungwa fako beso si abuba we si haikigoti tene agbini alafa tene haikiambe nazo si haiki mwako beso abuba we si ala ke guya ke kani na leti gara pali swaga na gingo be mingi na becha zo sweki na atiba vakaso nga kutalango cha mulenge cha Afrika so ake Union African si ya zana sisi na ngusa kia ko ngangu gumba ya bali gumba ya na ako ake biri la si ya sepela ni na ndo mama tene leke warango nzoni nguchi yongo warango nzoni duchi inga na nzoni seni dali cha mulenge kwa ti Afrika si ndali ni ndo kwa sweki batene ti seni ti dunia mubimba na koro si tibe Afrika so mbichi tene batani haike na biraula siya unda na sewa ngana wa mungu wa maboko chisara kwe chimu maboko na mulingi ngana sango cha wanguru lango miombi chi Super League siyeke pika na ndembesu na Londo chi Barthelemy Buganda chindembesu yeke sara tena la Ice Dwan haike chingbi na Puisse Njawi kikiriki na ngunga oko Olympic Real chi bongi haike chingbi chilu na Onge chi Maigaru chi Buar. Singila nazo kosa mandura sangoso Elver Kentumbe ikirna la singani
1: Singila mingi nala imanye sangoli fistia la unzi chula wala mbongo ta pekobe komite penzeni utanga la nandu gyarti la tia anatia vakangba waka nandu nende sola ki marajunde ke lukada yon tenchimini gyarti radio fali ikirna tia mozoko
2: Ça peut vous arriver.
3: Retrouvez le magazine qui défend vos droits de consommateurs chaque mardi et chaque jeudi à 8h35 et à 21h05. Kwa singa swa batene chinzi atia wa vongole, aiki la kwe na bikwa use, nga na bikwa usio na ngunga mion.

Tongana mi pasa ke da ton so gire mi yamine di ma mbene mo zoko ako si tonda ti yamba agenati ake mo zoko ti shege central nga usi lo ke ti nebe suna bagi ti poto wala ke ban na ya ti mo zoko ni me azo ti boro sa ye ka mo zoko sumingi ib ma dabo mo zoko si tonda ti barala so sa ke ti nebe son do ban na terawe ala ke baranga eto so ima dabo mo zoko si

0: gondala kwezo liga mwana tikuwa singa laso na be Afrika na dafano nonde kiluka Bonga omene na ti studio ati dafano nonde kiluka wara oku munga suna mbege ti dagbata ti bongia sango na ligoti amiti jani Amiti Barala.
1: Ibarala mingi Idriss ya nzoni mangu dafano nonde kiluka nazo kwae. Aiki nanda preso tonga susi awa mungu wangu akambi popoti a kandidat use so a doga bati tene ala ga mokonzi ti dagbata aiki mbirimbiri Priska Roselyne Manu si a sorolo tonga na mokonzi bata na dawati fombati lo soa eki porsa de ya abaze. Nana bagi tonga su na yati kota godo komandati wam awa pingu na kururu si batati bosangwa si akira tondati kusala tala biru tonga sowe na pekutu si ala fangondati betala tene aturugu ti la rusi ngana liti la gendarmeri a mu akururu Tala. Na mbegi tonga su aike akademi so abatene ti limo ti kodo ti be Afrika si a ngbala ko ti tene ludima na akutazo ti kodron ti tene amuna ala mamboko ala eki mande bibeti Prince Eric ngai bino so aike wainda ti tongolo festival na ata sango su na sango ti awanguru ndembo ti gerela aike a ndembo ti kojo kapa ti kango ti wati ngusa kuse baluse na ndobeni omene si a ngbala ko ti tambula na ngonga barako na oko Angleterre aike luti na dawati Croatie
0: Nalita sangutila kuida fonono ndeke Luka, Priska Roselyne Manu, alundutu na soru na pekutu pe komite suta na mokozi bata ti bongi.
1: Nila la tena su Idriss, aiki na pekutu menikapa ti sorongo losu si luara lego baluta, si fumbati losu aiki porsa deya abazen angwa ginani baluse na dobeni gumba ya Chris Roy Jordan, badengbe agufadi na mbege ti dagbata.
2: Ungota konsei minisubuko aiki baluku na gumba ya nandoti balu menena usetonga su si ya soro mokozi bata. Aiki gyazo use so aiki gyawali ti kama posu MC Lucia Zagitia la titene asorwala. Na pokutu so si asorolo loga mokuzi gbata Priska Roselyne Manu fa a kusa so si lungi titene osara su a ba mbrimbri leke ngoya tu gbata ti bongi nga titene asara si zinde ya mundu kwa pepe.
3: Biki merci na conseiller municipal kwe so la yeda chi muna mbi vwata la si laso biga mokuzi gbata ti bongi. Biki sa kwa nyande mbiya kwa pe sa kusa la ni na a conseiller kwe ti a arrondissement kwe. Kisa kwa maboko na maboko titene iyo iriti kozoti esi bongi akiri na koketilo ti konjoni kisa kusala titene iga na seni na yasi batati bongi ni mujendo titene na teretia conseiller municipal kwe kisa kusala maboko na maboko titene ileleve defi sosi aeke na devantie
2: na ati kubu ti dagbata so malimbi ti wara roli Christian Bea menegopa so aeke use mokozi gbata nga na poko ti molimbi ti wara Priska Diana koya pendi so ayeke ota mokozi gbata nga na poko ni mo yeke wara Masika Junior Adonis Vidagba so ayeke osio mokozi gbata ni gi na poko ti so si asoro mokozi gbata wee Portia Dea abazeni so si ati

0: Enoka sembeti mozo kwa zonzo ndu la forum de kidu kwa chaita china ambiki tivakaga. Alati wanja, alati sam wanja. Enzi munga ako. Ikigute wa terena. Mustafa Rumarik Samba. Farumarik Samba ibara la bata tibirao. Ala ifunga na isangotia.
1: Ibara wa mango dafano nondekeru kakwe zoni gango na yachi tour de region sango sola soyi kenani na bata tibirao kota kodro li komandanti vakaga. Oko tia kota kodro komandant soa kenachi zuwa tiferchi ya ike chiso Idrisi Yaya. Na peko chiso lani awa dengwa yaka alekele lani leti ayakatala kwa wesi aike kupika ngotungu zapato ngana akrechenti wada ngweini alingawe na yachi yengaso ngu api kafani use asala si Idrisi Yaya na ngui soto ngana mosi na batati birawo na ntapelele tonso makeba mwalongo ti azo na ndoti akororo tala lege chikolo lege chingibi lege chimaintoro lege chigosa ameni akanga ashargani achala bia na ndoti akororo ameni akanga akutala amurenge na ndoni lege chiaka yaka aki kwa susi azo ake sara kozo niko eti tena avivre na batati birawo na birawo mingi ni ikideya kati gozo, yakati karako, yakati bondo, yakati haria, yakati loso onga na yakati langa, ata zoso si akpebira, na sese ti sudon si agnango iso ala gala kena kando ti korsi, bani bani, ala manje rengo ti gozo we, ala kwe nanguso, ala tarati tene, ala de yakati gozo, na elege ti awango ti akomanda yakaso, ala eke mu lakwe lakwe, ti tongana azu, alu, akobe iyo nila nanguso, azu so eke nagbata ti bigawo, asoro titene asara kusara ngangu bangati atuelmoso na batati bigawo wungo ti azu aike mingi Idrisi Yaya kozo so na yachi ambeni avaka so mokiwara azu mingi pepe ya tala ndoti gara mokiwara kobe so azu ake voningi jiska lakui menangui so asigina akobe na ndoti gara gi iyo tozo kobe awunzi wungo ti azu ni aga multiplia ankor fanyo ta aonti kozo nila tongana azu adeaka mingi na batati birawo pepe Zara aikega nila na nguso mingi ti azu ata refugio salondo na sese ti sudon siaga ala wunda amenando si amunala si ala kwe ala ike de yaka yaka na gbata ti birawo Idrisi Yaya ke sel kwa susi zo apeti sara ti tena vivre na nila imuta pande ti yaka tonga na yaka ti kakako karako wake mbeni yeso si na gbata ti birawo Idrisi Yaya akomase ti kakarako na akubeni mbi ti goti si na asaka nyuso si apeteni na mafuta kwa wetanga tisa kaniso kwe aikikani kango tonga nite na kakubeti karako akitiso idrisa ya mobana buru warango akubeti tena punda acheval ambarata ngana angasan nataba ate aikengangu asara si tonga na zu agboto karako awe aporo chikarako nyusu ala kikani kango chitena zu agwa tukuni na lichi agbaraka wala na lichi agogoro chitena angwa duchi na buru awe si azu ate ba avantage so si azu ate eti dea kachikarako mingi na gbatachi ebigawola ndali chuungo chi azu so eki mingi na gbatachi bigawo mawani ya kechiso dengo ya kaa na gbatachi birawo tongana chiso depuis aeki gia kani jina jarai ngana boto ngonjusu yara kiboto gina sharuchi apunda asara si azu ni mingi anopo nina dema chawa dengo ya kaa na gbatachi birawo akechiso si ala tombela na govromo titena bangando na mbage chara ge titena tuka aye tongana ammasini titene adena yaka kota titene azo awarana kobe ate dema chi awa dengo yaka nagbatachi birawo ngala ikiri nala singa nika
0: Mustafa Romaric singila mingi ngaliti sangosola mune itenitea wabia Afrika timbe geti vakaga.

0: Mwen jori la pi nan praksi senga ou. Mwen lo kwa lo pou lete, mwen sa dey kakogo. Mwen jori la pi nan pou ati mwen jori ni pou lo pou parmatien nan kago. Mwen jori la pi nan pou bati mwen jan pou mwen nan beke ti jindo. Nan François, se mwen mwen mwen mwen kordo ti akadban nan beke ti doy rapa. Mwen mwen nan beke ti kate ti ton diye lo mwen jori to jisi nan kere ti beke nan batan pou. Mwen jori nan beke ti nan ala kanan mwen jisi.
1: Singi la mingi nala.
2: Kuna kungon tubu ben toriyo telile lo ndengo na yu mamkuna mam tada kungon tubu ben toriyo telile lo
1: la kuina yapuna la tikwa singala sona be africa
2: tubu ben toriyo telile ai

0: ale ke madafana de kilokati sire chima ingo igonda la kwenzi uninga ngona la nati kwa singa so kwa singa ni akitombela la kwe na awa be Afrika ti ingate na ndoti nene ti ndiatala ti ingate na ndoti tongane si tongane ti kwa lea si alimbi shigo na ngbanga ti wakakiri ngo tene na lege ti tongombela na lege ti pika ngwa patara kuzo ni si tene ima genesi so aki wagbongo koko Francis Ludovic Vondozi wagbongo koko na baro de Centrafrique ima bibe ti pakaraso loke coordinateur team do kwaso akena gbisi le tapepe wala ONG so asamini tambla so kusala ne ati agbata ti be Africa ati bembendo ando si zone duti ti azu si aya bagigi mingi na ati agbata so ala tambla si asara kusala da si ala fa atondoni ima pokoti tondo so we se ki interesse geneti e ti ma a kirengo teneti lo na pokoti aunda ti
1: na ati koroti pona akena ndo cha wali mingi egui bembendo na ati akutagbata oshu ti ati be Africa itonda na batati bangi na pekoni akina mungumba ye usiku na miluti ya itati ye abayaka tibanga usine miluti alaka esuke tenzi saunga muna wali bayaka ketunga anye iguna baoro pika pataranga usi na ala sosia kiti kominute ti ambururu tibanga usi tenzi gunguna mbanga ketunga anye indangmani ye iguna bambari tika patarana azu mbango ta bake yesu atene saunga muna wali amananduzu anko mingi teneti akoli sosi alaka ukupe na wali chalape igiane akolani guani fayaka kaye yane akolani kufutangi ekol chamlenge yane akolani bapa sinayi ni kwe kitalogo nyongi kangu ya zonu mbuga itologa sirugunda kobe simote kobe akitape pika ankora nduni ipitana mungumba ina kengangu kamingi na mbagi mungumba ati mwayashu imaka atene ama sekali mingi asigi gina ndapra osora gina yangati kangu ya awali tima na ngombe jiso momo wala ngombo oko na uta balu shu na miombe na yani akaso si ala tene ikwe awa fangombe tine iti sara isuruji kubuna la tene ti pika ngo wali iba awali balu tana miombe a témoin que na ti se watala kuna ke pika la iba so a témoignage a fani so a isa tene bugungo wali na nguti tene a sali suru kubuna lu wala nombo ni balus na utasa sala témoignage par exemple na baoro na legeti aka na mumbaka kwa mbagi na mbagi na jangunda ke bo wali isuni a sala balako na uta e iso akira bubeti ngangu na sisi ti baoro akumuga mlenge to a deforoto na mo azala ti katetikoli agona na mariage isuna mbeti balako na oko ngutala tundani na balako na uta asina balako na omene se ati ati batani la ba to akike ta ko do se linda pe même autorité ko se sala ko ka tenai ke yini ka ngangu sango isu chuku buna keke tamlenge na mbaki tumu mbaka mingi isu toa aka balanso igurani ka so benina pasi tonzo tamlenge ti aka ni use ya sara isu chuku buna la na ngangu baza onketa epi ngonzo boa aita ti aba yakani ala gwa jamlenge tala ko na ikola tene bo amlenge tana gona ikola ko ba
2: so ti fa tene justice kaso lo velo mwa marcha kwa itonga so sa kusa da pe
1: puisque ki kana ko doni mingi ape meki mabe mengondo ni me aita ti aka ni beaucoup plus ala ke na confiance ape parce qu'ala ala banza tala so a mwani na ningonia pe tungana citoyen pe parce qu'ala gona tenta ni akmala na ninjonia pe akambumbu semi ala kiri ala yeti tene aita la ala kiri na popote la kasa le kereni yeso akna gonda te yeso sa kanga lege na awali so yeti ngwa sina tala gona ngbanga ke mingi ko jo ni tenti nga ngonja tala ibai bembendo so agbacha wali ainga nja tala pe ipala inga nga ambila chiko droso ape so si akbata dutitala so la inga ne ape ambine yeso eran tene abumbi so si apeti dutitene ak akopa nyala akinga dana ya tako do fit en bras d'assoape yesu ibaza kawa ne inga ninga egi bumbi ti ofsia ibai constatenga osiso ama kuziti kati ala inga yesu ina tene ayi na ndoti vbg so asanga ngu na wali sa tene vbg na mbunju poroso ala inga ni mbrimbi ton soape tenti violent ndoti amlenge so si akatonga na crime so si akadoti gona na devanso ala kwa munela ka fama ngana ndoni porto na mene ti jo yoro so nzia zina maboko chala aita ti ti pulusu na gendarme so tene ya tene mingi awali so si yiti ngangwa sina la ala kpe agasi nani si ani komosi kwa nawe kete apokona wa ala doa ina za ayisu ngangwa kina pokona ke adite nja cha kutara ti eglise e usi na azu so angoro ala e tono mogula kwa lima ngonga azu kwa ba mozate mogu shuni wali e sala si ayini so aka pesi na ndo chala e ba usi ambe na wali tenchi ndo iya la kina ni mingi tenchi koli chala ni kom ndo kuna ndo mingi so lo iti tenene lo guna koli na ngmanga zite aboto menchi lwa aso kwe akanga legi na tenchi gungu na ngmanga koli na aka chala so sala munga muna mbazo kom si ake gi yesu ake zuni fa faso si ilo ndoka igana mungumba a iri ya tena iya tena iya tena bambe ni koli na fa wali jilo lalo belo lingonda awa dungu ni ton atena tina mecha la kumati bembendo la ndo nchi mwenga akala kapete.